chai pa pa ngapu hutre chibere chupa kuna uchandera ko te hai kuna hunya nara ko nire kuna hunja no wa kongwa tuwa feo suke a hei na miswan changwa tu ti pa chashini ta bahini na kwa chashini tu ni shi ni kaba tere chibere farama na ngai ni chilanga chiri akani ugo kuchibo chini langa hirinu

ngade pereke ti facasine fambe amandraho vanja wadi facasine utire ci bere ci mpudia sulle mcere ci cosa ba con ci mpudi folata ne fanga bu ambe ngaranga ne ti me naranda ambe ngaranga ne pereke ti facasine fambe amandraho idrama ne usu ke facasine utire ci bere ci mire nga sulle mcere ci cosa ba con ta ne marabe ci mpudi folata ambe ngambu sulle ti me naranda Abang ambu sulit, cuma naranda. Piring ada piring, kau tiga cacah sini, fanda amanurahu. Ini awak nyuba cacah sini, kau tiga cipere, cimpul dia sulam jalan tu kusanda, kau tanam merabe, cimpul di fulang. Abang ambu sulit, cuma naranda. Abang ambu sulit, cuma naranda. Piring ada piring, kau tiga cacah sini, fanda amanurahu. Ini awak nyuba tiga cacah, cacah awak nyuba tiga cipere, kau cacah sini, cuma piring asulam jalan tu kusanda, kau leh cakap karu piring asul tanam merabe, cimpul di fulang. Abang ambu Tu me narandah, me fekan tu hanil, tu me narandah, me rengare fer ke.